0: kanya ngacha shiba na mato la tene zacha no lobi ngacha rela sirgen. Tena nusi chombi ngupo kongsa toba tong ngacha wa chechu denye. Teo nongcha chomba la ngacha tong ndudal nirabji ngacha chaye. Jintong ka parang tong shintong ka ngacha suye. Kanya ngacha ndubi jintong ka serela ngacha ndubi tongza tong kato. Pali kongso zirel suye. Kanya ngacha wa sere mumbo se na Sola sing jaba tong, jaba chaba suji, niren jangwe ninka jishiran roye. Jangamo nongi, ngacha jizi nyongta tongwa tong, kanya ngacha wanduji jangtowe sere tong, tongza jibara chenzen zede. Nyare la kanya ngacha sizi, ke ngacha le mga wara da gubi truhin tenji ye.
1: Santu zhumi zaja shudun linci.
2: Santu zhumi zaja shudun linci.
0: Sang, ngachan dupe tongza pungwa wang nyang za tanggu. Ngachan dupe tongza xiba na tongza zuka mato la dene ngachan nipa tong ngachan duzi jacha nga yinja tongza la sera. Ziba tong yan lo chong ke mato la ngachan dupe tongza su na kanya ngachan dini zibi tolong zuwa xe ye. Ngachan dupe tongza mong chewa nongi ngachan duzi na jacha jine jaji bar yinba tong la la jacha jisang yin san ye. Tataan tachi liya nga batara na, tata zuxian tata chungwe wajja taki ngachan duzi jacha chua nga tong, jacha nyeshe zanga para sanji ye. Ngachan dupe tongza tongzha na, mawa zubo ngachan duzi mongra ba tong, ngachan guko chechiran ruwa mazi, jindin cha jitsi liya ga xian, japa cha pe ninka ye. Yeba, yujura chika nang sachi nyongda tong ne, nyare la nang ke nyeshe zanga ne sanji para chenzin zi gu. Yujura nang nung, zixin ka nang tong, sujia ka nang duba tong, dena mawa zubwa ngipar kowe, cichir tong, cojia yiyi, nyingkang zuwa yan. Xunjiu zhongyi lian ngamba yan na, sabo tobe sakla ji, zhongma yujura nang jezi sabo mawa sakla ji, zhongma le tuwa yeba ma zi, nyewa lo xe ra mung dan zhuk yeba re. Yujura nang mung zha na, lukam jia cil jie mung dan zhuk we, zatang che jia cil na wu chang ji, chao kong le gal de. Zhongmi lupang dietong la xujin teje bari. Togong sakla ji zhongmi, wu chong jia yujura namji jiezi jianyang to tong ne, nyan re la jiezi ke nyeshe zanga ne, sanje bara chenzen za gubi zhuyi tenye bari. Nga na, yujura zedu, nang lutingu ji xiba zi gu. Jakao jia nre cige da na, yujura jia nang mongchewa buzi towa ne mawar bari ye de, rangba tongbo tong, rangba nipa, rangba sumba, rangba yiwa jiezi cie ye la. Rangba jizang tuwa ye na zuo yung ka ci dedar tuwa ye. Wen yung, nang jia cuci rintong dedar tuwa ye ba cian mato. Zuo yung na nang nung ka nye di li zi mi para zuo yi jirang xe yin ba tong. Dewa jirang che cuci yi tong lusir jia su cuci jia zhucha xion zhuwa ma zi. Yu yu mnda wa nang jia cichir zhu bi qi para yung ha jung qinbo ye. Jitong ta xi na ci lianbe cichir nduzi tuwa wi san nang chato rung yin jang zong wi Serai sibar la chambo yue. Sen nang tong, mamu lo tu ka nam. Nyama me tu ka, nren nang su, nang zil ji, cawa mzee pe, siba wang yon na, chamo su ji, yong jir ndunri zi la we, zowa wang ngubara hajong chambo ye. San tu ka jia zhomi nang ji shiba tong, rai mnra we serai yujir jetong ji, gu ko kong to gu.

0: ngala ngarang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen jin na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpula, tsere mi du nambacha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadara mushu lambandi.
2: Sengka nambacho, tata choje sengko tsupi lenzen dana bojo lungchen nyenchen likon, kanki lungchen jia tsenlop gachara lenzere. Nga lenzen zochong balo jaya. Terengka lenzen na, hinto suyo na lupo penpa yo jang, gangchung to samurung yi kwa ta. Namchoo nyatang lepo, guanpara che gui piko. Rangchoo nonsi nyen ka le, yota ka ki korso tatishi yo. Hiya la, hita nandu nansiro.

0: Hyazi Tengkor
1: Hyazi Tengkor
2: Jizin Tsupsom Jie Shizu Tsui Dokuch Chuna Ngan Tsui Rongi Ni Jiasin Gikten La Semko Shibar Ngani Gomsin Yo Rongi Rongla Lengi Zi Anyong
3: Melu de Xiaoyi Zongyi de Mayi Ber Sen Na La Pan Ni Rong Ni Jie Xin Na Gu La Lengi Zin Kong Xiong Yu Nga Ngan Tsui Shizu Jin Zong Dang Dun Dang De Xiong Ni Hi Jiang Dung Ong Mi Zong Nang De La Nan Yu Xi En Yong
2: Tata, Cherong Ke Tu La Wo Jia Tong Guli Chiwi Nawan Dung Na Lengi Kusimer Yong Ni Rong Ke Rong La Hi Bi Kilim De La Gyung Zam Sen Tong Nzam Leng Chue Den Zan Zuk Chi Bei Wi Him Yu Nyek Ki Ke Nong Nzam Leng Mari Yong Che Zong Bo Che Chanyo mat jie chi chi ni, mat jik la simkang ge jin jie, gangi che xin yue jie ke yue.
3: Tena, Zhangbo da angi zang xie ga la yin di. Cengang ma chi tu, ni mei ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. Ngan cui san bar, sen la yue bi kubu da dong her, cho gu de da, re ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie ye, dang ro jie ri san si.
2: Wen zhong, Gan mongbo hi la, du la song ju me ba de, du rui tong sui sen je ma dang wa ga la yin de. Kor duen me bi do chi mongbo hi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep je sen kang ri bi lo pen, vro e di yi. Sen kang de tong la cen yi tab de hi ya yu de. Sen kang de tong jen je, du nam yin yong le la zun hi, nye kor je ma nam zi wi jong ge yu. Dengda dengi lekwara dhubthamna, njikten tira ganga chenji shawa yenxing meji songyo.
3: Wen jiang, legi nuhyo jie cowi zhuzir tangji zhai jen. Rangka ziwi zambo chudang, pama bunki, gani loka nanda renji bata rindu xina. Gyaruga jimba dabi senda jidar xia'a.
2: Senka ribi lobyn etali yinda dar songyo de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyīn pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōng lā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuē jē sōng yuē.
3: Rē tē, māyī mā cī shētāng kē rāng lī mē bā gā lā yīn. Ngān chī yīn jē tōng nā lān zībī ū chō shē jū tē yā nē, Rang ke rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong tang.
2: Duan wo mi sim xiu xi ba ne, za wa ni duk ju me ba dan zha gan ni yin de. Jiong nong dong re che ji long mi, rong ke rong la sim xiu zhe ju de yin la. Ji ting de, sim kang jie pam ka pui bi, pam ka yin ye ji ni jiong me.
3: Di na, Gari yi ki tang, gari xio nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui tang.
2: Rang ki rang la ning jie tong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zang ma bo chu tong, pa ma bun qi, gani lo ka su xia ca tong xiam jie xiong tong.
3: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang tang, qi ji bo chu cu la nang wi, ngan ji de yin do, rang ki rang la xiong yue ma ri, gari yin a hi, Sōng nā rō.
2: Ndor nā.
3: Dui tē rē nē sōng. Tsō wā jē dār jē zīng chē yāng. Rāng sē rāng lā wāng wī. Sēn lā guā chā jē nī. Rāng kē rāng lā nīng jē tāng. Rāng kē rāng nī xiāng jē xiong gōng zū rō. Sēn kāng chē tī lā dō nā nōng tī. Sēn kāng chē tī jā zā wā xī bī. 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

Ya ma tu ti su ni longu ji ruo ki don la nzomo ki teni don kan da na saka gwenba yu. Che ngomi yu chen pa ma me bi da chu ki yina ngi che gwenba ter shi. Che chi sanji la hiya to tang lama la kuyo dru na jia la kuyo tang to la si yu wangba tang. Sham ron di te la ren ya po ki na shin ki ge yu hi nian kien po ki tun jo na yang chu ya pa me ki pa na. Na chung ti ngô nra rù shì nì mì, ngà gwenpa lan rò jù mì, ngì chèràng lama lì tiàn tù shì, cì ndì shì nì gà kì sàn dù nrù sòng yì. Ngà zù tàng trì mà yì ntù chì tàng kà mì rà lì tiàn mì nà, chì chì dà kì sò tàng an rà wò nì kì tì nì yì nì hì tùn pò à sòng rù, hì wù chù chì gè bò tì hì zòng shì wò rà rì. Gè bò lá tàp sì tì yà yà yà yà, tà nàn jò lì shà rà bà ngà nà chung wù chù kì chì tàng chì bà nà hà nàm lìn rì yì bà nà, tà jà hì tòng hì tì tòng bà rì. Chechi ngomi nga tabi ka nanjorpa nyoyba hi lamar tina kawashi nan doetam hi chibi na chung ti gachwa ni bimola nga sala tsuki. Chowi nanjor ti donla nga ni akula nga lo jechi tini radzi si nyongwa tang lo kyuni chi tini hingmo lo jashi nyongwi. Chechi kundo ni yuantin hi janto na kawa chihi shio gucha shio kota in hi tamja pul. Chechi hechula tana hanam chechi yinlo so lanyongwa re. Yige hi na yuantin hi remyo yina yang shinki kecha hi na hi tsu. ma jur na zan lama ta ge chu ne pa ma ta pu chu ne yo yin bi zo se ni xia cha gu hi ge bo xa no hi tang gi ni me la yen chi nan jor pa nyen ba ser sha ral nan jor pa hi lan chuen na da ke mun hi bi ke mun ya mu ge me wen cha shin ke chuo rong be de yi ke tang che ngen chi chi chuo tang ral gu bi jin ji chuo la mun sa ba hin do gu ti ren ni zo wo ni ka ge lo tu chuo bi ni chu ku mu zon ke du pu hi tu chu jin Kyumu zona lo mangpo chaman bumchi yuni yin la, chirang ni tir njawa ta wunyi gelo tu chuba la tinda xintan ru. Dewi chochi mo la lumbum hi piyo na kinda re hi chi. Na chung ti nga njam xin ke ma piyo akhla, ngi shodu ki tang nyam to gebo te la ke mugu. Chochi koi shodu te jizun mali kanguma li nye na yang. Ten shin chi cizun zaya le ma cho, gantar chan chochi da kusung zi gu hi hi. Na chung ti la so, Che nye chi ju su na nyawi kan chan yin na ya nga ju. Che nye chi dwe se na senpo ku yun ya nga du. Ki kelen tamcha pulte gebo te la shan tsa xin kwa shi. Tene gebo te ka na chung te chi ni tu jang ka pang yon lantil tsam te ju ni zanam chamo hi la hiu. Zanam te yin yun to ngo jang nam jilir yue pi ka tang xin tang hiu don so lung chwe to kartab na tsu ju gin ki. Lung se bu ka tsa tang tsi xin so shu shu shepi ka kenyen tang, sha tang shiu na tsu chi churu lenpi ka yang nyen chi ma la nyam ga xin zhonam pewi ka nangwa xin ngangam xiu chi te ware. Na chung te ke yesem zi yong te la cha ni mu zung ka temo na tsu la long su yinpi ka kime la. Lobur to na langi wa xin ju won ni ko yi nyakang ni ngu te banan la kwa shu. Ku nanam te gepo te la aro tang la xiu ki pi ka keda tui pa le. Ngo nang tu na tomir kenyam hi parchir, yu tsam gorgi korang tangla yaya pa hi bata, muzun kyun tsam shiwa na, ngo san nangka tan tuenpi kchara, ngo jang tang hiu so rang ka ngo to tu nilongwa ta kuni tsungpi, muzun la yang mtsun kamit shung. Dine yu tsam gorgi drama mangpui tadar roba tan rai ka draso chitwe to posar na chung hi ki, drami kor na tik chang mte pa di ngo mtsam hi hi yiba tuipi, xie tsu chi yar lan te ta dun tong lan tu chuban gebo te tang so cha tsu se yobi ke tram nyu su rong hi re. Lumbu nyu ye re chawa tsa xie pa na tram di korang shor king. A ko nanyo ni tram yi ke ngo la shu ju shi di ndi nge ge shu yin pe te rung ni zung chun yi pen chun la za tse kyang pa li na sim zem rung hi yi sung hi tram yi chan ha kong wa yi to ngo nangu shi. Tene ako nanyuan tang lumbum nyi chi tram shir di zanam chambo juni lungtala pap. Lumbum lan chamba kye yin ako nanyuan tang gomba kanyang mandawar song. Ako nanyuan ni tram na kyumu zonk gosung yin che chi rangja tu du tram che chi zero su shi chok kye song. Lumbum chi lu jab ni ngo chun cha sabir towa li kecha chik chang ma go ni matuan. Tene kyo tang hing zangwa hi ke pargala gati Zharun tuenpo zhiyi kienra tang, jeni tina kienja tunjewa hik zale. Nanyun chuyen longban dola kyumu zonser, zhakin di zhapu na lopen peman zhungni chi zhuban zesi ke ninkyo chepar kien hiyan la tinsan nanjo nga yi zhupu yin. Zhupu di kar hyaril ta yinpi ke gunka la nyeyo rangchil, zhupu karo hyudon siduk tabi yopi yakala sidri.

jang ha guwa yin to nanjo nyun ba kundu ni yin zhe yun lu shi ni zui. Tene nanyun chi lumbo che chapa la lapi de yin to hui mantor nanjo ba yin hi yin shen dwe sa wen ni chapu tan du zhu rida ta jen zin yin hi ba ma tui sam. Ya, ta drupu tun ro hi san long dan zhen long me par lumbo che kara ling yu di kion dung ga zhe di zhang yu su ten ki yu ba ki yin drupu kar li. Drupu di ka na yun dom jia yi gulhi ngun nyamba hiyo. Tene, ko nyi ka shirin kote tadi pangun na dzubsi shiyo bi ka zari hiyo bata. Jarung to tramati donbi yaga hiyo kiten to kiong tsu shiyo bata. Traza na dregu ka ki lani drupu la ta yin bata nyi ngun ni go chowa hiyo. Nanyun chun jakor to soni lo shen go wata, tere yang drupu tun jor shun hiyo, drupu tun ro yor la ta rembar hiyo sun bata. Lumbum chi gong ka jirte son na, drupu ka hiyan to kiwi, wazir kienpo xii nang tu chundu. Drupu kan rano chi xudong ti tiin tu mata taan tatyo tiin yubi. Lung ki mata taan tatyo lalu tu xubi ka dra ti drupu tu shindu. Drupu nangyo chi trado mbuma nam hecho ka laso chi nra ku ti yin lala choyu ki nyan taan lala xiwi ki nyam chi ngay xin. Wazir taan trami ka tsa la li du nanjor nyo ni ndana modong re tenpa lan yu ti tsuhyo da ki mecha tsal ti kami dren xii drupu ka pula song. Lumbu modong kala soni tadu tong xeap mantong war na gore sebu yu yu xie jin chi. Tene rangu chi tenpa la lanyab xie yin modong ke pagar shenpa tang gangba ngubo xilan topi nranlo ni ka jik jang mirabar rad zidang xeakba su topi topo ke ye xioro ni korang ngowang tang pang mebar sala ni. Ko trana ki papu jena shoden pasa jarun topo ke de ye li kiki koi kela xiaoba kwen, kiki koi dranga la zhizu. Hi lumbu mugu chi zanjung li, lumbu mugu chi lama tenbi leo de leo tambu zoso. Lumbu mugu, leo nyingba. Lama tambar chen na, nyo dien yemen taas. Lumbu modong kar juba na, ma topo ki yi kencha tneni kela xiaoba kwen ting changla ra zhizu. Korang gomme pami la tenbi me la, nanyun chi chanchu ngang che mangpa. Che mangpa ki nambzhuan xii karte wunbyo xii gintu juyong. Lumbam tema tato mango war deba na mawo ki te yebo yang mango war hendu. Nanyu juyong ni chapu ngay che zado mbumbur xii lapi ki nyambata nyanto mawo ki te yebo yang luzuk je ni shichi te yinto chapu yiro yinlo chi yukun ka uis song de lang. Nanyu ni la yi chi dreme zong de la yi chi lumbam xio gintu sa kan la sona hojuk she murung, ro, da sen demo she ni son cho, ki son. Lumbu yang lang ni hita hi shi du, mo ke te yebo na jachin rui ge te pa shi bo tang she mi zang, yonkor son, nam tu si ki son. Nanyun chi che tra mu gu, jachin yebo na sa hing ni zui te hing ka chungko la ten ni rupu ka go son la ya ba yin. Me kyami chi chungko che pa ga ka ten to pe ba na, pa ga hyo wa tang, mē tsāmi kī yēnshēn jāchīn dā yī yī wō lā nūn hīng, ngō yā shī nā sui chāng sī tō kī yī sōng. Lumbu nānyun chē gīn rāng nī yī chū shī tī sōng wā nā, chā pūk nā lā lōbur tō nyūwē kār sā lēn chūn tū. Nyūwē tī wō tō sōng nī tā dū, nyūwē nā chā pūk lēn rāng tī kūmuk dzōng tē tō kūmbu chēn bō hī dō yō bā lēn chūn wā rē. Nānyun nī chū kā hī lā nzū kī tēn tī mā sān dā rē, tā kā tī mā sā kī kēn yō. Nanjo pa xe ke masa ne zangtad tabi ke masa demo me. Gantar chan kyu dhruba la pen to na masa lepo re son. Lumbu chi xe ta xe du drapu te na kamba chen kyu ke chirung yo la. Rangu na zado mambu mambu dok rangyuan ke yin nanjo kamang ten du. Drapu te yi dhru xe na masa xe yo. Masa ne dondu mambu kya tu tram xing te ten to goden karbo dhru yi tengwa xe yin pe. Halam rangu rang mato she gu batang ra. Madri kenchi dote lengu hik ten to pecha pe nga tang dradul kang so yandu. Masi kenlo na dondum bombo hatiang kiwa hi yojung dondum ti nyesa na onwa rima mehing so opondu. Lumbum tado tang masi kpa na heyo pi kaptir. Nanyun chi hing suri ke me gu ni tami sui hing tachu tsuk ji yaa posa. Chirang ngayi lobu shi ni jihi la ziyu jiji. Lumbum che bimiyu langa sala zuwde daki ngigdin di dhigli konar gombi kan roa tamki tsar gyubi kandamba hi lanan dhubi.

ikkal jital bi sori hito zi yu di. Du cu ji ko cu ceso ka duanyin dang rintang rintu seng tu bayin. Pankang kengkeng re na du cu ji zhenyong yin di, du cu ji ko cu junche mebar zilu dang, nyammi su dang ni tar zami tu dong si. Du cu jinza shenken la zhonang ki keng ni, nyan saba re re la zhengsem jang ni. Nyan saba di duanyin dian bi ka duanda kamang hin rubar xe bayin. Du cu chuzi su dongkwen na reta deng ni ke di, nyan saba la sunbo yu. Junsen kotsu kasang tanzen xa nyu meba yin. Duchu jinza shenken lan topa na jaki meto tang tamyu deja yin hing. Duchu chuzi su tongken la dungal chi mukyu tang zeme chi njodung ko na yu. Duchu la tatang zindu rung de nila chepar ngonsal yu de. Nga tsui dujun chun tsui kutu to mayi rung ning tong de. Rung ki na lakyu putza meze par nian ten tutu ki lingin dutar yonru she jing. Nga so tang roze she bi duchu jang yu bi tsua long su shun ki hing dujun chun tsua la zhonan ki di yu. Rung yenpa tena nga mo ni gomi ku par to jewa kienpu konlom tang jana yang lingin dutar yonru she matu. Ko tsui tsam meze par lingin panyun she ni uk jang tongko me par dujun to tsua la rok ka la. Kadu hachang kye hi hi kyo. Rung de ni ki jenzen si jang tanji la nansi ki chepar yu. Duchu ji nga cho la zhenzo tome na nga cho namjur jenra hi zong yu bar da gu ba li, si namjur zan la da gu ba mi. Kade cho ji becha la to zon ni long duen ma ji bar yata ma ta si di sen da gu ju ju si na duchu ji jang rang hiu ji cho ji namjur tong ni duyun gacha zan yang mang tu shun du me. Chöche bāyīn kā nāmchūr chū dūchū jāng rīng tū jīsā bāyīn. Chöche bēchā tsū nī dūchū jīnī shir nindrī jāng yā jī mē nām hī lē dā shē ngī. Wēn jāng tuyān chī chöche ngā mō nī dūchū dō rā yīn bī dūchū jī chū rāng jīn zā shā sī tam. Mā gā māng hī gā hāng rī kā lō mā lā yī mē hūr dī kō tsū nā lā yī jī chūk tāng hī rāb chī tāng cīn tū sām yī chöche nāng jāng yō yō tam. Mā sū hī gā hāng rī nindrī wē tōng chū wā hī tū tāng wā yīn nām. Hāng zhā lān cēn yīn dāt rā wā xī mbār dūn pō zhūng kō lō mā tē dā kō nī jīn jī jāng mā yīn. Gā tē zhāng yā ngū yō chī xī nā hāng zhā nī lō rē rē lā lōn thār shēng pī kō lō mā gā māng xī yō mē. Tān jē gē rā kio bīng kē bā tāng cēn rī kī hīn yū kē kēng kē bā rā nzhūr mē sī. Hāng zhā lā yā wāng gū jī lā hā kī yō bā nā lō bī lē zō wā tē gā wā kūr tū lā nī lō mā sō shōng shē pī kō lō bēng tā yīn. Hāng zhā yīn tā shī lō mā tā shī tsō lā yā wāng sō ng kō wā yīn xī ngā tsō sū chāng xī kā. Wen jang nga tsui tsukta kyöpyo hang rui lopyon tata ki shizho la lakhen chi shi gi ya yo ba yin hi hi kyo. Duan ngui jang di yin yin de hang rui zula lopyon chi lopyon ta ke zhundri mamin pa lang yu. Deli jang lopyon kaxi la nobel shaga yang yong yu. Pe na dat deba ke tang kalu lubu se bus nikola tang subur gen so yo ba tang reyo yi. Yenzen zhang che domzi ta na hang zhi gezo wa tang lobri naru yechla la nobel shaga tonyo. Hang zhi lobyan teta ki tuen chong senpa yin hi hi kyo. Wen chang hang zhi la song na da zui uja tundar ka yu lobyan ta ki ngari yin me zun lumi ti hi ja tang yung luk saba la lo zhong na yin ban tonyo. Ko so la lo zhong shen du che husim dian sewa li ko su du cu genzen she hi bi ce yu che du cu kuna la shi gi gamang hi rut tong song wa ri ki hi na zang. Hāng rī zōlā lōpkēn chī tuyān chōng mīng ā. Dūsū chī jāmī kī tīng tō ngā chō lā nā yāng yāng kī mē.

0: Oya, pongo. Sama chora ande tong mando. Ya, tsuma baso.
1: Aba, nga sama sara kumja. Nga uma sama sara kumja.
0: Sara kumja ande tongho ne, maa niu za loki togra. Tati da chok chora kisi chi ida. Hengpa ang zhuru zi chetar kali kasi jagri. Ande yan chora tong na kari li.
2: Omo, aba ag zuji da uma rugo. Tata son ngugi mu tsuma ka sama chola ma tong zuwa na lo so chinra jin hi munga.
3: Zhuan qiong si ca xin na zi ji dang, ba me chua la dang na ngo ca yin.
4: Qin na na ma dang, chubu chun chun cu, da da qi jian nian xin ban dang na bui zhong long qing nian qing li kong, kang ki long qing jia xibi lan yi qibi lian qing ti shi. Nga ji xiang zhuan yin, xia lu men tu, ngo ki lian qing nian shu.
5: CB综艺
4: Lochon chubu chumu yoda, darangga CB 综艺 donji du chenu, lhasa ni yinbi loma, jayong lamu ga jitu, jitar chiwi pamahi gajang hibi zongyi da jendu ji yin. Chong du pa ma su xiong, pa ma ga jing qi xiong, long ni rong go tong du, pa ma ga jing ji qiu ji bi, yin xin ji bi ju ku di. Na wa tui ting shi, xiang zi den bi pa ma yi jing shi yi la wang mi de kuo xin. Ji ding de na, jin lin ji de zhi yu, pa ma yi xiang xiong da, la mi nying du ji tu ku di, si ling jin xiong. Nano ge zhi min mang gui ba, gang ge rinpo li zhang ge xin zhang wan de ni. Pa ma nan jie, rong ge xia li ji bi bu chou la jiang bi, lian mie jin, yu er bu zhan mie bi, xiang ji xin ba di yin. Xie la, nan wo pa ma yi xin ba deng ji yang a wa la, chou ge chung du jia jing la ba xi, bu chung qi wu du la, xin zheng ngang ni ma qi xi. San chu po tang, chen chu po li mando, po la pa chi ma chi na, pa ma yi ri wang zho song ri la. Di na, nang wu pa ma yi di xi chi shu di ri la. Ngan su po chou nang chi, du nang yang du ga wa hi shi. Zi sim cho mo li jang sai ching, ga jing ru li to la, la sam ka wa li ga ri xing. Sim jia nan ka li yang wei xiang ding jie zhen qin pa ma la. Qi qi, da la za qi me lu zhen qin jie ci su xin pa ma si. Ru ni jie bu chou ge qi duo, ru nu yu gu dun di, xie xia yun ding xiong er dang na wa ma si. Du da duo, sa qi tong qi xi di, bu chou ge ma wong bi cho wang er wei la ba yong wei yun jin zhun ni. Bu chu chu, na shi sun qi, nui lang ya bu xin yung tan nuwa dang. Ngan chu bu chu na la, cei gang gi di xi tu xir, nian qin du mi jie ga wa qi mi nyong de. Ku nan bi, wu ding gi, zha lu gar bu yang, ni ri xin qi mong du song la. Yin ri ding, su te mi bi, gi ni er tun pa di, zi du gi lang chu ba yun chung pa xi. Yin na yang, qi nan bi, Lung ma pang, yin ma qi. Ngar xin, ru ni jia, bu chuk qi du, cei gang gu li xuan xin du. Lian bar jue na, ngan chu bu chuk qi, mu ci shi bu bi xie jiang, zi din pa ma nyi bi ga jing jie yang, jie tip zhe war xie xie. Ngan chu xie ma ta ni, qi na nyin qi, ngar war li mi xuan ni. Yue qi ji yue qi, bu chuk ko na la sang di, da bar du, ngan chu lei bar shong ba shi. Da wo na, ngan chu da da go mi tsu mi do du ga la rong. Da da no bar rong yu du, no nyang ma chue ni, ji se jue ba si di. Si jie zhu mar che jiang, che rang ji jie min du ji, shou lun zha ling gui shong na. Ngo ma tai shou wi li ma yin nam. 的那你大大年过走地爸妈女比日日里即比个境界玩没你一弄合成主播传播员的拉萨尼印度格罗曼加用拉姆格吉托中业杰特车与帕玛一个政治都格中业安德诺拉萨切多切多扎比曼一个令人的帕玛格的想起格政的穷巴姆古尼人行那算比军人车帕玛格的不抽个切的月切流动写把的一真行帕玛初中呢为个格桑格队员的拉格镇这位切度别称着新校园把电笔决定的事情就是等年纪电把荣幸着出的双娘电把成品更新电的格

Yang zhubo namba, da darin ge zangkori niyang linzin nong yi ba degar ya ge dong yi lo yi, nga rin chung du xi ba dang yi ba sanji cirin ge dong yi lo yi, pa yo jian ca xi ba di ni zhari xi yo bi, zhubo zo lo yi di ni la ga bo xiong na, nga zu linzin la ka par jian ni, rang ge gani bong zhu tan chi la pa cho le re. Da ngon la yi ba degar ya ge dong yi lo yi, nga rin chung du xi ba di dong ji yin, lo yi di yi cai zong ki na an cha dang, yi dang zong ki na degar ya kurang ri. 个，他娘来接你过。

Chobanamba, ta zangko re niyang li ojo shibi loji ni ba di na yi ba sanji tsirin ka dongi loji pa yo jinca si ba di yin. Loji di yi cai zongki na zembatang yang zongki na songji tsirin korang re yin ge. Ta yi di nyan da jen yin go.

Yang zhuo ba nan ba, gong le ni bi lu ji ni mo di ni ne, yi ba de ge ya ge dong yi lu ji, nga ren qiong du xi ba dan, yi ba san ji ci ren ge dong yi lu ji, pa yo jian ca xi ba di ni zhi. Zhuo bo zo lu ji di ni la ga bo xiao na, nga zui lin ci jia ka ba an zhang, zhou ji jie ge nga nga du jian ni zhe ge xie qiu le zhi. Ya zhuo ba nan ba, ta xiang lan nan jun xin sen ba bu zhe ge xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi, nga zui lin ci zha zhe xi yo bi, zhuo bo zo ga bo zhuo bo yong wei zhe wa yo. Tata rinke senpa piuze go shibi lintzin nongla senpa bo pepe tang, zhoma lamo, jiangco, cangwa di qin, nongzhong, tarong lo zang to zhahi jabu so jire go shibi lintzin zhazhe shi yo bi, qian namba nga zi lintzin na shobar gas xe jingin. Zhoba namba dang ngon la qiangdo zhong qia lo zhong zhong qiuzhu gong ni yin bi senzhu pepe ye, kange longchen da senzhu tangji la pewe yi ba sanzhu cirin gdong yi le yi, cunpun no ba zangbo xiba de nyan de jenye go.

Chobananba, kong la nga zi nyan de sen ba bo zhoma lamo ye kong ge pama ben zhu tan chi le po yu le yi pama xi ba di ni ca di. Xiang la qian du ni yin bi sen ba bo ni ma ye kong ge li ru lan zu de zhu yang du ji da rong nga zi kang ge long chin jia sen zhu yong le po yu le yi pa yu jia za tang xi ba di nya de jin nian guo.

Chobananba, kola nga zinyan to nyi bi le ji di, senpa po lo zang ke, ronya ji xin kan lin cijia sen zhu tan chi la pala ri. Da man tu ni la sa liu zhong zai to yo bi senpa po zha xin jia po ye, kong da nyan to yo bi, zhu ma ci rin zu bi li ru tan chi la pala ri, zhu ba xi ba di, nyan da jian nian guo.

Chopa namba, tata chie jia sin ji bi lin cin da na. Po jiong long chin nin chi li kong, kang ge long chin jia, te tong re zi lin cin, rong yang ji xin kan xie ba de zi, an da lin cin zong xiong xin ki rin chi yi. Men tuin ni sin ba bi zi go xie bi lu ji dong ji yi. La sa ba go do yo bi, zho po do jia jia, nga zi lin cin la ka bar jia ni, song yin nao kong ga li ru, din zi chen lin jia chan sin zi go yin bi, qin nga lu ji. Zewaan dangma xiba di po ni, zhaxi di li xu jin yi si. Ya da nga zi nyan do lu ji di che ju zhu bo, dien zi chen lin la po ni, zhaxi di li xu go.

0: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
1: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
2: Jachewi singe namba nga ne bejong longchun nyin chile kong kangge longchun je sunda chi chi len zeng ge ge long zo ni ma yin a tinin long de goma gnon la a ani ngan so chire se dile ta a jin ju lo ti bi chen nai da ji ba ten ba se an di gnon ta an ji de ju kor le a ani za rang gnon kan de ji sun yo ba ta ani jin wa gnon ti dai yo su ju ko kan de ji ge ba ta pe ji ge ton do di ju ji ba ten de ji re ani de dan de ngan so zhuo chun chun ni ge ri ji yo ba de de de so toma zhuo de ni ji kor ni ma sa hin do di ji ge ji ni Ani chua tangpo de kaan reyese ba yina Ani nye de ju che de Zawi chani che rin ko Naayin maayin ba ge yiwaan chen ji che jirese Naayin maayin ba ge che jirese Re de wenja ta mati chen zi de su gu nona Ani sachi gu nona Jinju la dupi ge che naayin da ji ba tenpa se ya Ka sachi nde ju khonsu le du yore De jinsen kaan reyese jirese ya de de Ta de jinsen zuo de kaan reyese ba yina Nge che gaan su la di kibi ga sali ya Di ga sali shuotan chi yo ba re So de ta jinju la dupi ge che naayin da ji ba tenpa se ya Sachi nde ju khonsu le Ani naayin ji chasang tang, ani yewang jing, chasang de ko dini, ani tengi gu yore. Ndona chile zina ta, naye tang, yewang jing che yong zu zoba de, ani sachin di konsu le dini tengi ba tende chile. Tende yenba yen zang, ani ko njeda tabi de shetang ke chani, ko naye mayi naya ko che yewang jing, ji yenba yen zang, ani sachin di konsu le, ani nyada dini, oya tengi ba tende chile. Tende chile se di le, zwa tambo de ji ko ten, do di chiki na tende chile. Tene zhuwa nyingba de gang rei se ba yin na, zhuwa nyingba de gang rei se ba yin na, ta sunji ba ga zawa ga nung na jinju yege jubo la jubba jian na nje de yin se ne, ane jinju jubo ga jubi ga gam so, che jubo de ma to le, ane ting sang ngang zo ga ta yong ra ga che jubo ga to to la tama ya tam se ya di nengyo ro wa, te che rei se de zawa rang gu nung la ane ngis ten yo ma rei se, ting ngis ma ten gibi jin sen de gang rei je se ya, te re, ta te, zo di che rei se de le, sanju pa se ya ge yung de zai cha ni ani go jin ju ge ani shawa zo den bi ge den ri ge yung ji de de den yi di se le jin ju ge ma zhe pa jin ju da man zhe wa ge den zhe ge da ri si ji bi ge che ani ge zo de ani sanju pa ge da den xia zo yong ra ji cha yo ma re da mi se mi se ge ani che ka xi ka xi ji se le go jin ju da man zhe ya na ji ri jin ju ge ma zhe na go ani go gi ba chen bo yo ba ye za de so ani tengu yor te wenja te su nyunyu rwa wenja zayi chani chere zilna tamay ki tam tabi yina ku ani mingi tagi dribi chen rabo jima yinza ani kochir ngis matin pari nyingi chani ani tamay ki tam te gang la soba ki che chubo ta durna ani chere zilir ku njedi ki chegi nol ani peshe ki chani toza ji nyunyu ji yinda bata ani njedi ji chegi nol ani pabi ki risi ji bigi zon rabo ji chen rabo ji tenze ji yinba yinza Ani zawa rangu nuna ani ngisi mati pari resi Ta tende chike ji yin Ta te chere se dili ngansu ndi Gong ani Lhoti ji nandi dan njewi ka Zhuwa nyi ji kore sa hie ji yin Ta teri ngansu hie ji di chere se dali Ta nje de ju tenju jo su kore Nje de ju che te zo ten kaangi ten pari jo wika Tenjo kore hie ji Ta ten yin tenjo ju kote Koron sanji paga zawa gu nuna ta Jupa ji na nje de yin se nje de yin se ya Tende ke tsiki ten yore, tende nje de yin hiba tege, ane nje pa ta dupi ke ten nye ten pa la, ane kan la sopa ke chet jubo tesu de njubi yore se ne ko, ane ndo zanji, xanta chere zana dupi tsaji, ane ten ju jo su ko te, ke ten yore, ten yore pare. Wenja ta tege nje pa la, jenwa gu nong ja ko, ane nje pa la dupa soso kanje ji, yin pa ta tegi peje la sopa tesu de hita kake ji, jenwa gu nong su yon mare. Sun yomari. Jiwaan nolun su mena ya wenja yangji tribi doji rani gin zebi tangju gin zeba kani say menlo gu nolaya. Ani nandang tumi tuen sher na njeda dhanju se ni. Nandang tumi tuen sher na njeda dhanju gaba tanga se ni. Ta kani say gurugun. Ming nandang mambu chi ani yandi yandi ani shar sheba la ani njeda gida la sa manju ba re se ni ko se zan chi sunba ma to ani saka chi nju ko peji da jibi go ni tenye pa tenye yomari. Dini yo mare. Ta yo mare te wenja ta ndi kasa la zo te chere na nga zo yangji tribi doji koranga ta kono sunda ka yun desu yu kung tuksa tabi te kinchuk sato ka anze begi ta mati chinzi o del tu deo bari. Dini disu mati chinzi la so baga ta sanre desu go nona 아니 제디주 거가 다 된주 조수 대수대 간대지 수요 바 대수대 다 예양라고 시니 아니 마시아는 너자지 희지든 제지 다 되고 놀아 갈아서 바가 체주주베데 자유 찬이 제바다 드비게 되니라 주고요 다 되고 놀아 다 뭐 제바 세운데 저다 제바 시바

0: dendro, pa rundro, pa pundro ata. Wata tendeke, ane, cheke tene, niban dengpo, jila nga so tante kasa la daba sene, wata tendeke cheke yore. Wata te chere se dele, nje pa na daba, ka ane, tenju jo se te, wata tendeke che chate yore. Tenju jo se te, tendeke che chate yore. Aya, tene, ta terenke, lontun je chamde, tese ke jembe, danala tene, yaje tene, Tereg chante da nali yachit nerejin. Tereg da tereg shonten diga nona zode da jindegi tene tenzhok go tenga su nodiji hiyo ba tenejiri. Tenzhok go lo nodiji hiyo ba tenejiri. Tereg disla da diga nona nga su chuachik nabujik yuri hiyo jin. Chuachik da gara yisa ba yina. Chuachik da gara yisa ba yina. Shita gala nga su njeba ga konsu topik tene danga yorwa. Danga. Tene chere zedele tesom yorwa. Tene jik chua yorwa. Tene chua ta Danga dang, tetsung, o tetsu nong pensa na ngawa yin raka yin maris. O, pas lo yin tun yo ka mes, to beji ki toni ni, sahin rabu chi eto da ji ten rin. O, tenwi di sol ta, tering da, da dek, giri zo ji de, chua ten yin, teni, jima kul hong tingu nong la, ane nga su ren yin de, ane, ma xie ji ten rin, sama cha xie de le.
1: Lin cien di, zong zhi dang, xie xie da nian, jian zu pin cho dang, ji su, da ju yin, zhong nam cho. 大眼目

Mala chit to mariyo ko mala chit debi ke tul kusma dromlo ko nasu la hemandi ko mada de ba de talati du mo tanga shone helda ajaru ko kache mandi la haba shimbo ko padu ngajaru ko kache la ti du mo sedi tanga shone ri to shundo sta hemo sokri de sheba sedi mi taru ko dul kongo tanga me la danga me la kache to ni chumga maru mel sale de chungu mo shule lengri tala hinje ko ma ta dula mer chen ko ma ni madu la me dole si taru ka da rezeta ko du me de ti

1: Oh, yeah, the tesu tamsu domlin seria. Ja, ha, gong shu so, or ba, tablin seria. Or di tang la lang lin seria. Le ni yo, yu, kolo ko, or ya. Sharni kar ke na tishi ya. Shang ni po ro, na tishi ya. Ling rin da ge na tishi ya. Ta ta rum ma. Ta ma shi ya, cho zong me le ling ma xia ya. Ba wo le ke, pa tu cho ya, ran cho ran ke ma zong na ya. Jian xi pu ke, pong ba to ya, ko na na we pe ran xi ya ma go le la dam le mi, chu ma mar ke yi la te ta xia chuk ya pa yu pa me ka ri di, du ma yu ma me ka ri di, cho tang ca ya ka ri di, nye tang ya wa ka ri, ma sang a le tang da ki nge nye wa tuk di ka ma ka cha mo ke nang la tuk di ta, ma cha mo ni ka nang la tuk.
0: Ma ta chu ki ji da chu ki ji ji da chu go pu tang wa len de shi nge ki ji na nge ki nge go pu tang wa len de shi nge ki wo tong ta ke ma ju na tsang ko chi di da la ju ru sa de nam ru jia ru ko long bu ko na na do ju lu da ha ko de ya mi ke dik pa ra sa do ju te ta ju me bi ke lu ta lo ne pung ba ye ji ye li ji pung ba yong ji yong li di na ta wo ma ta mar chen mi ko wa de ka ri di ta du te ri go pu nye bu tong ta su go da nya de go pu te di bi ke tu la ti de mo so so so no ka ta mar ta shi do ju ta ta wo ga li tse jo le le ta ne pung ba ye ji ye li ji pung ba yong ji yong li di pung ko do nyu bu ko pung ba ta ta de le ma so pung be re di ga ti kya ku ra ti di mo za de chu so kong da ta ba shi pung ba re di kya ku go la ti

0: 로그가 차섬니 니마상 챵브르 Si chu jin nitin chem chun nangi, nimasang chem jozo nichet jin hido, take up the dadan jam that's only daltina dadatin jam rido, round si chu jin, si the si chu de per ponton hop, ta, peda gubak si chu jin, peda chubak si chu de per ponton canakitisina, ponton hop kido, to observe Rukusakota, Kanon Tangan Pibi Twitter, Rukus or a long samso jepo rimbi, Shurela Trubchisagu. Si jogan, si saving at a jain, si nyeshu chain at a yeper, nimana, the antihotina nyanaja kido.
1: 请你住共进这节我请你对他们人更新把目前不把这道你硬把路了住去去这所以呢了人已经恰把接不接领着到恰把的错卡完了住去送着到你请住可了以呢了撒巴了以呢恰就动就进着到你撒进送就给来个的一旦是做个来这款个顶着以呢顶着写完这个把他隔壁个切拉过了以呢了
0: ཁྱི ཕྱད མམ ta peda guba giza da kama ki jutan gindrave te la ti ne ti ne joint kani che sal kawa po yo di che chen pa jota da mi to joka na ku de lan chon chi ne pe dolan dan ke sa yo le kense ma ngunze ta ten ki ten ko zuda o
1: je je ti ne peda guba ke si im ba ci ko le hyun na la ci ba du din ge je jue ni jue nga jiu ge nie xue nie xue ye nie xue du san ji ji ji ko la yin zi kuen ge ta gong long ni ke peda guba ke da hin do di xue sar ko xiang la drin ke za ke ci jiu ko la ngu de hyun na
0: ti ne ta tren ki za ke ci jiu xue na train de pou metal le dawa gupi tsipa nga ji da chupi tsi chong nga riza phob kama lan sam jong chu sala chui chi kong ga juban zao bom do lo da ha chi lo du train nam go da ni ji nang go ri yo kwa chu tu de da ni go chu tu ni ba ni la da san sam kal sa ni pe chu tro za pa sa jong chu sa ni na ni pe chu de za pe pa jong chu sa chu yi ni pe chu ji za ni ma jong chu me chu ten di bu ji lo to chu tsar

tenzi seji ye. Yen yon piyar na, nga zo tujin ta sengar chimbo zi pe tencha wan rizhu ngu zi, nga cha te wan du zi, ke jia cha lego tong cao nga sa zo tong dele chang wa. Yon na, ke jia cha lego tong cao nga xie zo tong dele chang wa ye zi, zo zi seri te la nga cha mi pa seri sang, nga cha ndu mi hi xi ji ye bi. Nga cha mi pa tong, xiao ci tian pe za cha xi pa na, du che cha xi pa xe yan xin. Nga zo nam ji, cho ji cha sa xi xiu zong talu zi go, ཡིད ཐུག ནོན དེ ཤི གུ པ མ ཟི ཡིག ཇོ ལུ ཅ ངེ དེ ཡོང དུ པར ཚ གུ

0: Tsenglop gachara.
1: Tsenglop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsere mi du namba cha.
1: Tsenglop parji gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Sengka namaso, tata choje sengko tsupi lenzen dana bojo lungchen nyenchen lekong, kankai lungchen jia tsenglop gachara lenzen re. Nga lenzen zochon balo jaya. Terengka lenzen na, hinto suyo na lupo penpa yo jan, gangshun to samurung ikwar dan. Namju nyatang lepo, kwambara che gui piko. Rangshu nonsi nyenka le, yota kaki korso tarishiyo. Hiala hita nandu nansiro.

lo chong chobo chomo yo da jidin ka la le ka mong pung ma je to si shi mo ge kor sa lang ro jo si shi re de kar si lo bo to topic a le ka yin nan ja ngu bu yin nan ja da na yin na yong le ka re wa de je na re ma shi da na yin na le ka ya wa ru mo ge go wa na do si ma shi ni lo de mo ge ka ya mo ma hi gu shi go 主播琼琼有的重农个行霸的个东者不在宁个我给耶罗马日个我给柔柔索索三队员呢但柔柔索索跟别尊了定完呢的这才一个是

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe de zhe yong de ta dui mei nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la ju ching go Motsuma gig motatong yonzi, Jiju Lanka the Mons Legina, no yenda la yansis chowdu. Hoyo Matsuzo Jamun Yonzo. Tanga motatong tomata. Tati le gimong in Jiju Lanka de Pendore.
0: Riri, Tanga her ginger kasham with the kitsi and droting on ye lansan doyre.
1: What is it?
2: Lanka Yoko Kuku. Tame, Taya was 참이 지주 랑콜라 마저요나 야보요
3: 조번나바초 망이나 야치망초제 촨외단저여 땡 야치망초제 낭사비 제동강이 촨버히비 루예지르히지 샹라 신조린지니 인제디비 망이히 토조비신로

Mala chi to maryon ko mala chi debe ke tul ku pa domlo ko no sule ke mandik mazak de ke bade pala te du mot ndaga chon rel da a jaru ku ka chen mandik ha ba shin bu ko bade nga jaru ku ka chen no te du mo se di ndaga chon ri ko shun do sta ke mo sok ri de she ba se ni ta ro ku du ko mo tang ja me da da ge

yang kareriya nyeta nyeba kareriya ma song ala chanta phuya ter nga ro nye ponde ya to sa ba heli ma jong ro ya ter ma sa era to ya go

야 자, 공쇼소 오르바 달리세야 어디 탈라라리세야 레니요 오주 콜로고리아 샤르니 카르케나티시야 샹이 포로 나티시야 링르다기 나티시야 타타롬마 타마시야 초종멜링마샤야 바보레케 바투초야 라조라케마존나야 제시부케 봉바토야 kona nabe peranshi ya mago lala dable mi chu mamar ke yila teta sha chu ya pha yu pha me khari din du ma yu ma me khari di to tan sa ya khari di nya tan ya ba khari ma sa nga tan da ki nge wa thuk ka ma ka cha mo ki na la thuk di ta ma cha mo ni ka na la thuk du mo go bi khu ba ta da la jole ri tu tere nyi me ko dong ko la to sa li ko pha zi yin ji ri po shu ja ke sha ka te di yin ji ri tse ngo sha pi ko ta ri ta wa nga yi ka ta cha li le te nyo ni ba ke chu ya pha yu ke pha me khari din du ma yu ma me khari di to tan sa ya khari di ma sa nga la tan po chu ta ar nya po na thuk sa hiyala mazo te masa era tukdi rigofa sori dorji shi tasa nyeva tsaishari toji nyeva mal poko putongda hiyoji shi yamana pata chuki chupatar jiri sonda ito shoru jarbo kondu la nga gopu pata chena son yamana pata ngiki di namri jarbo kondu la lingi gorong yu bata namri kondu hiyoji shi pata ngiki lenji bati nyitongda maji na tsengkar chidi dhala jiru sadi namri jarbo ko longbu ko nana doji lota hakuda yamika dikpa ratsa doji te taujo mebi ke lota longde pungpa yedri ili di pungpa yongji yongli di na tangbo mamar tamar chen miko wanda kari di tato teri gopo nyeva tongta shi wako da anjadu gopo te dibi ke tu la tib de moto sok sonon ka tamar tapsi do jo ta bo gali tse jole le tab de pomba yidi yidi di pomba yong di yong le te pong kon do ni bu ko pomba ta tab de le ma so pomba re ri ga te chat ko re te di mo za re chop so kong da ta ba shi pomba re ri chat ko ga la ti di mo kan re ni be shi da ta ro pomba te yidi yong di la ta ta bi tu la tib de sok non ka tamar tapsi ta bo gali ga jo le ma so ta ta bi tu la tib de ya ko re mena ka ta na chin mi ko pe pa shi bu ko

Yang zhubo namba, da darin ge zangko rin niyang linzhin nong yi ba degar ya ge dong yi lo yi, nga rin chung du xi ba dang yi ba sanji ci rin ge dong yi lo yi, pa yo jian ca xi ba di ni da zhi xi yo bi, zhubo zo lo yi di ni la ga po xiong na, nga zu linzhin la ka par jian ni, rang ge gani bun zhu tan chi la pa cho le zhi. Da ngwa la yi ba degar ya ge dong yi lo yi, nga rin chung du xi ba di dong ji yin, lo yi di yi cai zong ki na an

Chobanamba, ta zangko re nyayang li ojo shibi loji nipa di na yi ba sanji tsiringa dongi loji payo jinca shiba di yin. Loji di yi cai zongki na zembatang yang zongki na songji tsiring korang re yin ge. Ta yi di nyan da jen yin go.

Chuba namba, da da son yinbi le ji, tsumbu nobe zambu si ba di, chando lho rong zoni yinbi pabu ya, kange long ching da zindu tanji la pali ri. Xiang la ji ma lang zu gu dong yi le ji, pa ma si ba di, la sa jibong kang la yo bi zinba bu, zho ma lang mo ya, pa yo la yo bi pa ma ni, zui bi yo ma bun chi cong ma do, la sa chung guan do ra do yo bi, zho mo zhang cu la pa ni, ke so si tang tang, xia wa lang zhu yong yu mendu xie ji yin si, da yi di nya di jin yin guo.

Onjela gapo yoba mazi luji tongjo to rani cha ke jani chen phama do pyun chani jo phomo la myin thui zambo phasana thega khapa angja leko ji ge je jo ji je du yeson ge jani khaban dre thin thoi ji komi ta sa yu angja tarong yi ga angja changma la ji leko son leko ta pa da ya ja anda ne ji ti ni khapa na chen go xiwa ji hui la ang ge tang bu di na na rani cha ke cha da la xie to ba da ya na ang ge ni ba di na na Jobo Pinsu Bar Kaba Jenny Nyada Jala Sichore. Jan Jobo Sola Zogena, Kejashi Tsawata, Lujitun Saji, Yinje Bada Yaji Andate, Najamaji Ruji. Deda Saji, Chejikeja Rongi, Jadishi Taji Yobi, Chinabi Lujido Munse Kaman Pujala, Nazunin Tabani, Gasiji. Ya Jobo Namba, Tadaringa Lungin Kaba Soyan Linzi Nuna, Jobo Mima Tsirinta, Tsega. Tsirin nyema ya jadadada siyo bi, chena ba nga tsilin tsina shubar gas shiji yinko. Drupa na ba, chanti dru na kanko jya mangso gomshi tang di jin, digi jiwo na jya na ni da ba, tuinji tang, tsowa, yulong ka cha tso su, shu gang jir zin bi, gaji jya na ba xe ngunji yore. Tang hun la drupo tsirin nyema jilin bi, chanto dru di la nyat jini yinko.

Chubu namba tsuwa, kongla nga tsui sen chubi luji di na, zi ma la si chi tong yi gor ji si ba di yi. Luji di zi chen dan da jing ka. Hya shu jian chui lu ni, si bi nye ma hya sun. Nye mi chui khun zu ni, zi khen mi na ji sun. Gye ba zho ra di mu, di lai su. Xiang la sen chubi lin ji ni, yang xir zi ma la si ki tong yi, gar zun la mu si ba di sen ru na.